0: ala iki gibecha la na ndoti mbeni sango, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sango.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni.

futa tax na limpo ala wa nzoni ndo adutida ala wa nzoni legi atambulada ala wa nzoni ngu ala yo e so kwaso zo okoko ake na responsabilité tilo ala sosia sora la tizana tando so batin takusala so alimbi ala sara kusala sala ake kita legi so buba koro tongasu si moga ndumbi moga ti tando ti kota final legi so ale kersa tonda ti tena buba so zo ake tenga tenenga pa a undangala so ale kenga legi so tena nyela pasi apa amunga na la mini dele tongana garanti ina buba la kila gala lekena pa bon so ekiguna ko dona ndo ekile kerni tongana ye paso ki bungo lichi tinga sala wa bi afrika ibaso akuto siko dor so si kusala sala ki titene ala mumba boko na biati ko dor ti lekere allegi ti munzuri ndu sala wa bi afrika la manawe na ibanza so ala ki sa kusala sala wa bi afrika simila na moso ko simo kina terti fono no ti mosi on mali soro ti yenga so ekida ekitimbi tere na yenga ti peko tentimini fini lisoro

0: salande mbiso tima kwa singa hando timba iti kwa toti be Afrika leko ti Emmanuel Sambolinga na Zavi Mbimbili.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Ibarazo koswe kema dafonono ndeke luka la soike utaka pati kwa singa mba iti be Afrika si dapecha la so biri inale iba tunga na nyesi a ralimo abagigi na IOF mbrimbri na ubongi shari si lasu nachi utaka pati kwa singa ni inale ikeba tunga na elani si ralimo su abagigi mbrimbri na kodro komandati wam ngana a rekrutumo susi abagigi mbrimbri rekrutumo volontaire kujuti tenaga rekrutumo forsi.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara Zavi Mbimbili, soki ginda chai na sinda giti bongi asigiawe, kutara ibarala.
8: Ibarala mingi mane samboli fils mbibara wa mango da fonono ndeke luka.
7: Kujo tite ni iba yeso wa hiri ni recrutement volontaire. Ala lingwi tite na wa mango da fonono ndeke luka. Ara liumo habala ni gigitwane mbri mbri na koro komandati uam chigutimu maboko na koro siti franzi.
8: Mbi muna la singila. Uam biani ake oko ti mbeni prefecture ti kodroti so mbi tentene mingi nandoni. E nango iso usebira ti gigi mobimba a bagigi ake mbeni kuma anda so eretiro ake policier la si ake bando nando ti prefecture ti wam e ake lubiani lalo ke sara kwe ti tene wam tongasu alinga na yati use bira ti gigimo bimba alina ti birani tone na kwa singa so milundu fade ti tente nando ni mbi egwe fade ti tene atene ba wungo ti aturugu so molimbi ti wara na ubangishari kana na gbata ti bangi wala na akompanyi ti bria ti berbirati nga na atanga ti akodro ti yesu kwe wungo ni kwe fadi alimbi saki oko na ndoni ngbangbo use e na ngo yesu use bira ti gigimo bimba atondani awe ake kumanda so yesu pelisie agande ti sara kwe ti bato onenye si ni piti mu azo so angbana ngangu ti tertiala kwe ti tene alanga kwe a bato onenye si afa kusala ti turugu na ala tomasu alingiti ne amu maboko na la franzi na ti usebira ti gimo bimba so lolondo ti tingo na yani e kusala ni abagigi na lango balota tinde ti kukurungu saki oko ngbangbungumba ya nandoni balosho ya poko ti tingo ti la franzi na ti kapati usebira ti gimo bimba
7: nga recrutement abalani gigi ko jona ke recrutement volontaire ko joti tene aga recrutement forcé mais ngutinye lani la zuwa linguti wara si linguti recruter lo
8: e singila ti tene amu mozu ti tene moga turugu nango iniso biani za si nguti mwalimi ngu baloko na ngumba ya jusqu'à nangu ngu baluse nandoni oku 19 à 25 ans et nguti malondo na ngu baloko na ngumba ya bi yasina baluse nandoni mongba na ngangu timo mongba maseka amu motiti na gofa kusala ti aturugu na mu e baton ni si mo piti gwe timu maboko na la France
7: nga na mbeki nyela ake na gunda ti yiswa iri ni recrutement volontaire nga na recrutement forcé ni
8: mbi muna la singila a yiswa munjwa ne a raison ni andani yake mingi andani yake mingi oinga kozo tisene use bira tigi mo bimba abagigi kozo bira tigi mo bimba abafa de gigi e a molenge ti ubangi shari singo nyiso ala kwe akokapa na ati kozo bira tigi mo bimba e ton la bira nya unja we mo ba ala kiri na kodro e na ngoi sola si na kodro mo ba babatiala ala ke yuwa bongo ti turugu ala ke tambula na ati kodro e mem a administrator singo nyiso ake kwe ala kbengo e, amwala na nengoni e tonga na masika abaye ni tonga so oba ake pika betela idango isu use bira ti mo bimba tonda nisi atombi la ti ne zuala yeti ga tigwe na kusala ti turugu make bambe ni ake londo na betela tonga so volontairement ti tene ala gwe asara kwa ti turugu bangatiso a tene souci a sigi na yanga ti ancien combattant so façon so la que comporter en tertia la a pika betiara e alanga ko ti sara ye tonga so mbeni a raisoni a ke so moba ambeni yesela ke dape e ala ke wara a wara pasati wara kusala ti sarape e na bangondo ti ala ke tonga na ala sara kusala ti turugu we inga pe na pokoni ala ke wara hiso aira na pension même si ala wara kui me inga pe pension ti kwa ti ala so a ke muni a difani na ase wati ala si ala limbi ti tene a banganzoni mbeni raisoni a ke so mo inga giri zovoko a peti luti na devant ti munjuti tentene na alape me alaso agwe na bira si atiri bira wara kamba anye tongasu ala ke na mbetu ti amunju ape ina bango ye tongasu ala nga kwe komu ngoi ni alinga we akinga ukazio ti tene ala nga kwe agwe tongasu le ti alapiti zi ina kiringo ti ala alapiti luti usi na devant ti amunju ti tentene na ala Amenga a raisoni akeso nangoi so administration coloniale akesara kusala tiala ambenia turugu a milicien so ala sara pasi ala sara sana na a babana mama tiala e akeyeso a pika betiala me koma tombila ne zuala itiga turugu ala kwea tene ani kwe ani guti sara kusala ti turugu ingape tona ani kiri azu tona milicien so apeti tene aga abubani ankora pe mbeninga moba kusala ti turugu moke bazu nyake yu bongo pendre yu poto ti lolo yu akamba ti lo lo ke tambula e lo ke on le ti azu kwe na ndo ti lo e zu kwe amasika aye bien ti yu bongo tona turugu tambula babai ala bai ni tusu ake pika betiala ya sara si ndara ti gango turugu asarala
7: Mais il y a un recrutement forcé tout le monde.
8: So a recrutement volontaire là et a raison ni so bilolusi fangoni akia yeso a pika beti a masika. So ngutia la lundo na tiso ni fafadegi baloko na ngumba yangu biasi ambaguzi na huku et alala lundo na beti la tiguti sara kusala ti turugu. Legioko ambenia ala so ake sara kusala tida wala a cuisinier wala a lavadeur. So aksara kwa antiti ya munju so ala ngbana nganguti tertia la kwe akingango ititi na ala nga kwe agwe a sara kusala a yeda tiga turugu me recrutement forse ni akesowa forse akeso si moi ape me akegbumu na nganguti tene mogwe magumu sara kusala ti turugu eni a sara na ngangu a sara ngangu na tertia zo mingi na mbrimbri na batati busangwa na mbegeti buka anga na batangafu amwazo na ngangu me na ndwala si akemu azoni mokeba ake aturugu so ala hegona tia vaka na tia kete kodro si ala sara yesu aere tene rafle e tonati rafle ni ala wara monto na samboli su mokono na nyamati tete mo pendere moke masika beni kubela kanatesi mwape amumo na ngangu titene mogwe mosara kusala titurugu komo iya pe si mo onde termogi amumo tise mo gusara ni bangati so aunda na komanda atene mo komanda so mo muazu na eti circonscription so moke na komanda na ndoni za si mo muazu ni alimbi na ni tonga so metonga na wungo te so ayeda ti gaturugu atina gbeni ake obligiti na muazu ni faso na ngangu titene a complete na ni titene a inga na u alimbi na wungo ti so si aunda titene chaque circonscription a dati muni donc ala ke sara rafle ala ke moazoni na ngangu so angba masika si azana ndoti azoni legioko ala he gwe na dati akanga ina dati kanga ka mokewara ala so angbanga masika so nguti ala lingi na ngusu si milondo fariti fangoni ndusu biani ake munga ala na ngangu titene ala dokwa ti kanga niso akanga ala ndani ala gwe amungumbe timu maboko na la franzi legioko ala hegona tia kekete akodro si ala kegunda na ama kunji titene ala mu ireti amasika so akena yati kodro tiala wala na yati vakatiala e tona mu ireti ala we ngonya lingia we ala ga aga muazu nina ngangu titene asara si wungo tiazu alingi ti ma nanduzu tonga so ala pititene amu maboko na la France.
7: Singila mingi kotara za bimbili utaka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti ngaso wa unzi yawe e kokapa na la kikereke na okongo ngaso tiba ubungo ti a turugu solanisi kodro komandati wam amu na la France libre ngatunga na yesa la mandayi ko jotite na sala na cha unité cha la ndindi
0: singila na la Emmanuel na Xavier sukwedi singa mbegeti linga titene imatongo mbela ti mama kunjia skwa kina tereti lo sosiala kiluti na ndoti teneti ayo akutukutu ti yango azo titene agunani na atangoti amatanga ningina ndingi sa tene transport public à l'occasion de la journée célébrée hier.

0: Dutingo tanzo ni baba na mama tisewa aike dungo amolenge na ngweso ala ye.
1: Gana legeti amosoroso ala wara timuna amolenge ni yeso atia ala titene ala gazo na ala mai.
0: Emu peko titene so na amolenge ti kodro lakwa lakwa.
2: So aike tomo bela chindo kwa jembia so aike batene tiseni maboko na maboko na ndo kwa chikwa rusti be Afrika.
3: Na pekoti so semeni wali adu, ino na kabine ake sigina lo gwaningbani so ake eti bechi lo pepe. Lo saka kamene, lo onde tere chilo, ga lo bapasi na ondengoni.
4: Awango kwa li na pekoti dungo molenge, alingbi sika nga legina ni, ga alingbi timu tungana wali so si awara kpali na ngwe chi dungo.
3: Tungana mo, wala meni wali sake ndungo na tere, timo si awara kpali tonga so, ku pepe, ga iyo nandanganga.
4: Chika nga legina akpali so si ekiga na pekoti dungo, alingbi si meni wanganga so ayinga kusala ninjoni, abembe du nanduchi wali so ekinango. Nga amuma boko na wali sosi kiguchi du.
3: Meni kapati mungo tunga nazo, senge atondani lalango balako na oku tinze chivuka, gusakusi andoni balusi na omene, na danganga mama Elizabeth Domitien, nga na danganga chibria, nga na danganga chibwa.
4: Alimbisi iku ibumbi oko, chitikanga lege na duchingo kpon.
3: Munga boko na awali, kikango lege na akwali so asina piko chidungo. So aikitongo mbela chido kwa nyongo sa bante tiseni chazo, na munga boko ti EMC, nga na UNSPA, na defa wangin jatu kuika.

kiri isa tene na ndutia mini a kode susi iki bana ti kodoro si ba itene ay kambina sioni kode chambina muningi ti kodoro ibala su mingi tia zo tongana moba a bumbi ti poruso brimbri tia la susi amu piko ti bia ti kodoro ala ki bumbi tere mingi so ti fa tene ala ye poruso ti lo ala ti tene amu maboko na lo na ligi ti poruso so lo ki sara Nila tongana si mobaka kwa ti kodoro, tongana bia ti kodoro londo ti ona mbeni ndo, moba bacha mulinge ti be Afrika sigi a dodo a mupiko ti lo a sara limoni a zana ndo ti a gbanga tere ti fa kwa so bia ti kodoro a ki sara. Nila, laso wa be Afrika e ti tene e onda ter ti tene. Ta tene bia ni bacha wa be Afrika su kasa ki tambla na piko ti bia ti kodoro ni ti fa tene ala kwe a ye kusala su lo sara, ala ye ti tene kodoro a mai, ala ye ti tene be Afrika a bian do ti ti lo. Ta tene bia ni ala so a ki bangon do tala la e tene ten sou mbanga ti. Iba ala so tongana si motamana ti a kodoro ti Afrika a ki ak bia ti kodoro mingi si a ki bumbi ti tene a tambula na yacha damana mbi ti wala na yacha gara na ndo ti legi ti zi a zende pepe. Na bia Afrika iba kode so. So na yacha ngui mingi na la poso bia ti kodoro kujubini bia na mbina kuto si kodoro a bumbi tere ti tene a tene a fa pandi ti zingo a zende na zo sou sela irna tene kwa ti kodoro. Metong na si ba akoto si kodoro so amu terta la ti tena sa kusa la ti zingwa zindi wala ti bali ingwa ndu leke ngwa sa dama na mbi ti akiten ti so ala ba tene ambini ye alimbi ti tene agbyan. Mena bango ndu ti ye ibaso mingi ti ayeni agbyan pepe ala so ki tamna na piko ti gya ti kodoro a mingi ni a ki sara kous na bonheur tala vini. Moba laso tamna na popo tala koko moba ala ki bibute ya ti vwa ngangwa oto ala ki bibute ya ti leke la pendera da men na le ti gya ti kodoro ni ala kwe ala dodo ti fana luso ala yelo mingi. Tenti dodo so gya na betsa ala ala yesu lusara men yengo zo a ki tonga so pepe itenten zon gatien. Moba laso a kekete a ifor so a ki sara ti leke lege amina wabi Afrika a ki bubani amina wabi Afrika bango ndo tala a ikinde e tongana imungo iti tene e tene tene tongana wagusinga e diko tene ti fanala bagiso amina wabi Afrika dutinzoni pepe bagiso wabi Afrika kina pali amini abatala tene ki gingo tene a ki gingo yanga tala tenti ale ti duti kwa ti teye tala ti tene zo a merde ala pepe me kusala ti su ki sara tongana wagusinga ki kusala ti gingo yanga pepe e ki sara kusala ti pusu ala susia sora la ti tene ala sala kwa nanginza ti kodoro tenti amulinge ti kodoro ni ala sara yin na legeni mbanta lango si sara tene mingi tenti bubango ti legi soa on a picoti aéroport soa sigi na marché tournant asina combattant mba zo okwa korda pepe legi so akingamini kota legi ya yunga mbi yape meme laso si ala desida tene amugi ya machini so agwa kwakarani ala kwakara legi so men ala ye pepe men tenti ala ki tena bia ti kodoro ni inga pepe pandini azo adima tena ti ala ngu si ando dafono de kiluka mba kete avenue Mbaye Kwaso a sara même pas 1 kilometre bitene na ti kota bata tongana bongiso avenue Mbaye Kwaso a sara 1 kilometre pepe a leker legiso gi na 2016-2017 na ngoiso bia ti kodoro amu kodoro kwa osi a leker legiso na goudron laso ligi na buba kwe moba kete yanga ni sosi a tingi na ndoti avenue des martyrs fi sibino na komisariat 8e so a koro kota dugi a uto ongi a pongondani na sisi a zo ti moto a ki tigi a zo alimbi ti onzoni pepe alimbi azo on a kete a terrani ala ki tingi mais est-ce que kete marando tonga suti gadi pakarani tituku goudron da wala ti leker ti tene azo onda yama si a dematsa la so a kaiso kwe alimbi ti tene a gana bini kota pialu agoba partenaire abambe zaka kanga kete legi so sa même pas 100 mètres ba onda sa bia afrika ko onda mingila est-ce que ta tene bien ni ala so ki zanda ta kota ndo kwa tonga na onemu ala so ki ndo kwa ti bini bia so akiba te ti travaux publics ala so ki saramina kwa ndo ti a yini so ta tene bien ni ala ye bia ti kodoro ni tonga so ala ki doka dodo ti fana lo so est-ce que ala ye lo bien ni tonga so sala ki muka terta la ti tene ala fana lo kala ye lo so ala ala goti gi bonheur sala veni parce que so a besoin ti tene bia ti kodoro la décence ya goba te no ala ki legi so pa ala ni souci ala ki sa kousa na ligi ti pour souci lo ni so ala bani wala la ba pepe mais tene so azo ki tene sa ki dema depuis so ala mani wala la ma pepe ti tene so tene ala ki tene ti gingo tene pepe mais iki tene ti kodoro tene ti be Afrika si tongana si mo wara ti tene mo vivre nzoni nani aki tene ti so kodoro ni aki na ti sirili aki tene ti so amina wa be Afrika aki debouze aki paye l'impôt aki futa taxe ni la moko wanginza ni si moko moki vivre nani mais saranga si ala so aki futa tax na l'impôt ala wa nzoni ndo adutida ala wa nzoni ligi atambula da ala wa nzoni ngu ala yo e so kwa so zo okoko aki na responsabilité ti lo ala so si a sora la ti zana tan do so a batin ta kusala so alimbi ala sara kusala tala akekita ligi so a buba

accord tonga su si moga ndumbi moga ti tinga nduti kuta finali giso aleke sa tonda ti tena buba su zo ki tenga tenenga pa a undangala so aleke ngali ginzo tena nyen la pasi apa amunga na la mini dile tonga na garanti ina buba la kila gala leke na pa bon so iki guna ko dona ndo iki leke ni tonga na ye paso ki bungoli ti tinga sura wa bi afrika ibaso akuto si ko do so si ku sala sala ki ti tena ala mu mboko na bi ti ko do ti leke re alege ti munzuri ndu sema bi afrika la manawe na ibanza so ala ki sa ku sala sala wa bi afrika simila na moso kwesi mo kina tertif fonon no timo si ngoma lisoro ti yenga su ekida ekitimbi tere na yenga ti piko tentimini fini lisoro.

0: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Sango tisi nanduzini na mbeki tigre marie kibile kana ndapriso gire tindo wa kibalusi nanduzini use guru chingu seki na le tinduzo na peko tibi kombitele kisu guru chingu ni ayakengba gire tindo wa kimuma nanduzu na balusi nanduzini gumbaya kana kagi na kwatati bongi laso nandapriso gire tindo wa balusi nanduzini use bangonda kikirikite na peko tisu guru chingu seki na le tinduzu akatisi na peko tibi kombite kima nanduzu na balota nanduzini yoko mbinda kina le tinduzu le kisu angi nangunza pa na peko tibi kombiti. Nandusu kwa lekida agirendo wasu alingbiti tene ala marani na yati a kodrosu angurutiriti kwa tau sesu ifanala. Ifade ikisigi nandotili gengati kwa singa angi landau.

kekano da fond de kelo katenza ke ta ngote ka sikaka ti fana na we ngakomba ya limbi chima ngakomba sango ngapata ka sanda ko sikilo ke.

0: La femme qui est locataire ici, mon grand, mon agomba, a tient d'apporter des nuits, un bras bras ouais, tout ce qui est là quoi, n'a pas que au chaud, n'a pas de droit sango. Si mon agomba a tient d'après, il y a quoi signe, tient femme ou y'a kabatanga y'a manasu sou. Et dans le sud, j'ai collé sous, n'a gagné sur le, à la monde aussi du sud de ce gars ouais, ida ybara la mingi, zoni gango, puis quand on va terminer la sous, est tambla, nandochi un brun brun, si gagné ça la kizo.
1: E barala Gislen Berchi amazoda ibaso kwa yete nche kwa singa tifa kwa yakanga na chibata ngoyama lasu yeke sa tene na ndo chinzoni chisa ngwa kusala na kota mama tene so yimia tene agro ekoloji mwimri na bage chala sosi eke faya kagi na beya Afrika si lasu genechi eti sara lisogoni eke abel nga nasolo eke kota wafango mbechi na bage sendagi ngalo eke kota komanda
0: agroécologie ni aka kota mo technique la aidi ni merci tena ima pika nga patara sata expliquer junior
1: singila
0: d'accord
2: au rythme des saisons kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Et qui est barazo quoi? Donc on a tous été nalici, quoi singati et sola, ce qui sera tenu dans tout ce agroécologie, anda kandalini na njeti kuku soa. Langu balu se nokuti na langu balu se na miombe, amenia ou abe Afrika, ce qui sera kusala dans tout ce yaka batango yama. Oui, na meni kota chimingo tere, chifani useni la chiba senti kongo na bagi chia unde. Ceci kota bongo lini, adushi mingi dans tout ce agroécologie, nga na sécurité alimentaire. Anda kala société nzo, inga tenzo na ndoti agroécologie na yanga chimbupa cha munjula me na chie na sango atene agroécologie fa wala fango yaka na agroécologie ni na kode cha agroécologie e ki amenya kode susi ki mulegi na zochi tene lo fa yaka me lo buba e susi ango lo pepe lo bata aye susi ango lo nga lo lingi tene lo bumi fango yaka nga na batango ya malegi oko me lo lingi tisara kusala chiloni na anzoni akode so ni tisara si lo warakwale na pekochi ayaka ni pepe wala na pekocha kusala solo yekisara ni pepe ndali ni kozoni tene igwe matene nzoni na kota komanda ya kaso fade yekigochima asango na nduchi tene chibatango nyama nga na fango ya kana chamina data chibe Afrika na Sabrina na ilu si igunacha kwa singa chini
3: aiki gozo si warangoni agangangu na ndoti garana ya tibatati bayanga so eki nati sangamba yiri nga wini so se eki kakozu na saki use tindembe su aga saki ota ala so se egwa eki voni se aki gake kana awa be Afrika awara kwale ti warangoni maingo pepe ya kati gozo na ya tibatati bayanga angbala kuo yesu eki ngangu teneti su dengo ya kanina mamboko nga ake keti gozo ni so se eki nzoni pepe aiki yesu si akanga legi na maingo ti ya kati gozo timu pasana awa be Afrika sukati tenea ala waragozo siya tenzoni. Nga nagwatati buwali suse eke na kilometre bale gumba ya nagwatati bongi aike afini susutingu siya ondoni na ndoti gara. Na mangwala suse eke na ayati batani alonu na nzeti kuku huti si na nzeti huvuka aike ngwe suse eke mupasati tenea agi asusu mingi singa asusuni asigi mingi. Anta ati susi asusuni a ondoni na ndoti gara ni hea kongere ni angbala kuingangu. Kandaka nyamati bagarati ndembesu na ndoti gara ni si warangoni aiki pale nga nagbatati sibitu aiki nati kemo awa dengo yaka si adema ndali ti biongo tundu ndali ti akusala ti dengo yaka tala na mango ala so aiki de yaka dengo yaka ti kaka koti ngusu asara si aga na lengo ni mingi pepe singa ala so aiki de yaka ni ti ndembe so ala aiki na leti kaka ni pepe ala kona li ti maboko pika ngoti ngunza pa so aiki pika nzoni pepe ala dema na ngorobia ti tene atokwa anzoni angongo ti kobe na ala ti tene amu pasa si ala yona nduzu tonga so dengo ya katala tingusu aikega
1: singila na ala Sabrina na sangusuwa lundo chumuni na ina ndo chitene chikusala chifango ya kangana batango ya ma ana lundo pepe lakwa na chikuwa singa chiesu aiki kabine d'ingenieri kambasi ya iti tena kwenba anzo niko de chibiango akobe na be Afrika aiki tonga susi ala lundo chisigi na beni fini logisiye so egini ya tene kambasef chumulege na ala sweki bian akobe chitene ala wara anzo ni akode si ala michi tene ala bien na akobeti ya kaswale eke warani si ala zana leti gara si tonga na zwa teni awarasyoni na pekoni pepe. Aini atambura lani toye.
3: Aiki na bikwa okusu alondo ti onsa fa fini kode kwa suna agbati abumbiso na ndoti tonga na yesala limbisi kanga lege na akpale so si tonga na zuwa teko beswe ki nzoni pepe. Aiki meni ngobo ti tene abembendo na ndoti anzoni ngobo ti sarango kusala na lege ti biongo ale ti kobe. Rogon Wilfried Kakubanga aiki kofondateur ti kabine kamba.
4: Gati fana la mini application ki da na ndoti smartphone sa permettre la tene ala guyaba. Eske mo gati tokobe ou mo gati sareti Kangoni, est-ce que mon zakwati dit mon singe, est-ce que mon you yetime, est-ce que mon bata verniti angle? Donc, aya kita kita geste ton so, c'est à bête mou en compte, titene, ywa rationne te ati ape.
3: Ngoboso, mingita la so ako kapanayani a yambani, adouti fatime, abareki asosye eke makouziti refe vast, kamba safe, aeke mou maboko mingi na awali so eke debouze, titene ala batanzoni, angobo ti biongo, ale ti kobe tala anga, titene ala fa, aye sosye ala ingani.
5: Awali mingi atonda titene agbyan. Yawe men fadeso ike gbia ni so zasi iwarangangu titene kayechi ni gi nazo so ingala pe me kayeni na meme azo so inga yape aduti na confiance avokumbachi donc mandango eso la so akina yerengangu na imingi titene aduti na ndoti garachi dunia mobimba
3: kungocha wale alimbi baluse ngana gbati ala so seki mumboko dali ti mayengo si akoka panango ti fango finiko de kwaso na mango kamba safe ngobo so amupasa titene Agbion aleti kobe si aduti nzoni gati tene abata ala susi ekiteni.
1: Singila na sango sala ndochi muni na inandochi logiciel kamba safe Sabrina kozo ni kwa titene gwe timitere na genechi susi eki Abel Ngana eki gwe titene ima Silver Sombo so eki chulo okoti awa kote kwa nambage echi ndo kwa tibeni bia chungu na gwako solo eki fana it bibe chulo na ndochi tene chisa ango kusala na agro ekoloji na Bay Africa na Kangango Yanga pika ngo patara so lo sarani na ina kangango yanga ti ou se ti mingo tere ti basen ti Congo sou si atambo anabage ti Yaoundé
6: Bakara Silver Sombo Ibarala.
7: Ibarala mingi.
6: Na ya tipika ngo patara so si avzale kere gere nige na Yaoundé gi tene ti agroekoloji la la luchi nandoni mingi. Ko joun kwa lombi si tene na yi agroekoloji so la so ekete tene so e kenye.
7: Agroekoloji ake meni mbupa so asigi fabadeso ti fa tene ake fango yaka legyako na ayesu angurei pa na gwingo titiringo bira na ayesu angurei pepe na tapandeni tona lasu ifa yaka si etene na ti fango yaka ti so idwati gbindo igbi yaka we si iluni na sarango tonga so iki gbiyande abena keke na gbingo ndoso iki gbi yake keta nyamaso kina yati sese na gbingo ndoso iki sakati tene amena keke u amena ngunguati ya keke uta amena nyamaso kina ndosu ikidaso aki grisa biyaku biyaku andaka so aki shoni ngobo ti fango yakala metuwa ifa yaka na gungo ligi yako na ayesu anguru yitene yaka su ikifa abata lakwe ayesu anguru ye yini sula iri atene agro ekoloji aki meni mbupa ndepepe maki deja mbupa ti ayesu aki saka na ti kodro ti ome kote yesu ki saka yitene imulege na adu ti fango yaka ala so kwa kisara kusara ti yaka ti inga tene kusara so kwa la kisara na legi ti fango yaka leta la doti kpingba na ndoti ayesu yeso angurwala
6: titongana azo sosie ke faya kalimbi ala batari sosi angurwala andaka ala sosie ke chala mtsale ke gina kita ngangu tisangu na yaka chala so na lege wasi alimshi tene ala saa kusala na pupa ti agroekoloji
7: so. Kote kwa ti agroekoloji so keke tezo ti fango yaka kwe lukma ti tene lusarani ukontra na kikota pendere kode ti sarango na na iti ki yaka imu tapande na ndoji sisi kozo yeso zo ti fango yaka luki bani na iti so kwe luki sara aki sisi me tona zo so lukati fayaka na ngoboti agroekoloji aunda na loji tene tona lo doti mu amenia nzoni ti pusu ti tene akobe ti lo amai nzoni aki nzoni lugana a engrais chimique ape asosi a sarani a ingo ti sese so a sarani na koro ti poto si aki gana ni tene azana ti sese so so ne so aki shoni manga ti to lo li na ti sese lo ke chauffe sese ni lo ke fa ndi akeketa nyama so kue aki na ya ti sese ta tene lo ke mu nzoni pasa na akobe so aki na ndoye tene amai me mo lugi yaka la ndoso legi yako legu si awe awe kwa baki mai ankor na ndoni pepe andaka mo buba sese ni awe mo sara ki mafuta cha ti sese so kue agbiyan paske akeketa nyama so aki lekre sese tene ala du mafuta futachala ala kwe agirisawe. Me kodeso agarani nati ako ekoloji ake mu pasa na moyitene leti mo kwe manandoji sese lo veni lo lekre engrais tu lo veni gi a zindi so kwa gisi nati akachiro so lo pesa na compost ake apurutanya mo apurutaye so kwa le kwa a zindi kwe lo bumbini lo sana compost sur lo zanandochiro faranga ko lo ke dépenser pe lo ke banda encore ndo la gigiti unda tene iganambiye lo ke sarande so pe beni so iba zone so lo ke sara kusala ti agro ekoloji lo ke fa eyaka titene a signalo akubeti kasa lo ke bumbiande e batango nyama e akubeti kasa so lo ke sara ake sara ke aitiloni ake mai ake gwena devon aussi ton lo fa yaka na keke ngmanandoni ake tene la so lo fage ke kire ke lo gwena devon lo pousu lo on yongoro a lo ke mande nduru ake mwada lo lege tene ndo so lo ke fa aussi yaka da agbako so ke giriri nandoni pepe akiri a mundoni gbakwa ega par exemple na makongo aigana mwande ya gugu akoko aisokwe iwarande nduruna teri dati maratiso ifayaka ilukeke
6: quand tu be africa la so a pousu mingi na dawawa ina ya chitenichi ako foresterie la so a sakfa na yoko tenchi ako ekoloji kaso plasi ako foresterie na ki du chichulande na ndo na ya cha isokwa lesa
7: tona ibigere ako na bageti agro foresterie akigimini ako mbupa na yati agro ekoloji titfa na yati kambingo potayeni brimbri tona moten tenen nandoti agro foresterie moba mongbagi nandoti forêt agro ake fangoyaka e foresterie ake akeke don mo fayaka na keke me agro ecologie agochiro yongoro logo yongoro titana tenen mo fagi yaka gegina keke ape mo fayaka na akeke na anyama donc aiso kwe angoro iso alina yati agro ecologie donc agro ecologie akega ake biango encore yati agro foresterie rime titi na do tiambeda ye ndendeso akpati muzoni na zoti kodro tene lo banzoni na legetia kusala ti yakaso le kesara donc ba zoni ti agro ecologie par rapport na agro foresterie la mais agro foresterie aki oko sakamba na yati agro ecologie
6: tonane la sala ke gwande ti tene ala kanginda rasu na ala so ki faya kana be africa
7: na ti fini kodeso igigitiza na siseso aki tene zoti pango yaka lo la lo ki na beti kusala ni lo ki na beti kusala ni tona mo fayini na lope tona mo fana lo kode akode ndinde so ke sara na kusala na pe kandaka mosara nzoni na lope iki gwande na tera cha zoti kete kodro aki d'abord na ndo chala sola iki za direct na ndoni ti pousu tene ti agro ecologie so fango yaka na keke na iso angore so na nduzu
6: pakara silver so mo bikina la singila
7: akina biti kirina la singila
1: amuzi tonga so epika ngo patarachi na silver sumbo eke uterechi na mini kete mozoko so eki buda folklore cha mlingi chikoto chi buda so jan stefani bokula eke muni na yawe seke chimitere fatsu

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Buganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ah baba mama la kwache kema dafonono ndikiluka hii barala yeki nati kwa singa mba itibe Afrika si aike ushuka panila biri inaleiba ara limo chi kondro komandati uam chimu maboko na korosi ti franzi nga na rekrutimo volontaire nga na forsi su bagigi na ti kondro laso inaleke bande kondro komandati uam amu azu oke na la France libre ngatunga na isi ala mandaye kojotite na zala na yati a unité tiana ndende.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso
6: Nga kutara za pimbi mbili, soe kekinda chaye na senda gichi bongi ya kekichi mnambi maboko, kutara ibarala.
7: Mibarua mingi Emmanuel Samboli fils mbibara wa mangoi.
6: Tungana chiswe ilundu chitenegi, kondro komandati uam amulani azu oke na la France libre na chibu usebirasu.
7: Singila, tungana su mbi ilundu fadeti tenengoni na kwa singa su aon biri, piani ake komandasu iritilo ake pelisye. So lo ke fadi commanda ti prefecture ti uam si ake fadi nando ti a kodi ti mungwazu so ayeda ti sara ti ga turugu ti gona usebira ti gimo bimba legi oko na ala susi ala yeda pe me amu ala nangangu amu ala nangangu da recrutement forcé embigo fadi ti fazu so ala kana dati kanga na yani makwarazu kirikiri azo ti fango yaka masika so angba fango yaka mokawara azo ti fango nyama kango nyama mokawara mason mokawara azo si yake sara kusala ti leki ngwa poro ake kete anje na zena kusala me koma ala angba masika amwala angangu ti tene ala gwe asara a amwala ti tene ala gwe amu mamboko na la France libre ton so ala tenani e wungo ti azo so si na ti gingwa ye ti wara alimbi mbango use tonga so wala 200 so si ake wungo ti amolenge ti uam so amufade ala wala na ti beti ala wala na ngangu wala ake na busangwa central ake na buka wala na mbeki ti batangafu si amwala azana ni ti tene ala gwe afaye na ala tonga so alimbi ti tene a mungumbi ti mu maboko na la France so ya ondoklu
6: me mandango yeni apala ni gigi tunga nanye ko joti tene atokwala na te unité so
7: singila na pokoti so si amwazu na ngangu wala ala so si aida tigoti sara kusala baba akazu so ainga beni tene kete na ndoti kusala ti turugu ape e tunga so tona amwala we ake fayinala na ti jeuse unje uta tunga so e tona fayini nala we si ligi ya piti zina la titene ala sara kusala titurugu nduwala si akefa a ye nala ake ti batati bangi ndosu ake mwala ala suwa mwala na batati bangi ake faye nala na kankasai e ambe nisu na ti ake kete akodro na mbiki ti berbirati ake mwala si ake fanga kusala ti aturugu nala na mbiki ti berbirati legi oko na mbegi ti bwa manga bwa rake kozo kan ti aturugu ti la franzi eka si ake fa osi tongona nye si ake sara kwa ti turugu tambi tine kwa ti turugu ake pika ngongombe jene fade

0: Inje use inje uta ake fani nala ake gonala nando susi ake pika ngombe da e ake fa tonga nanyesi ake bungombe tonga nanyesi ake pika ngombe nando tinga pe asala mbeni ye tonga zo tonga so ae ba mo lango tonga so mo pika tonga so ake fani nala si amandani nala ake fangana la a kusala ti turugu wa ti tambula ala ke moa saka do tiala na ambena nene kungba na yani ala ke tambula a zingo na kota ndapri wala na 4 wala 5 heures tonga so ala londo na nzara na ya tiala e ala ke tambula na ndo tia batia kilometre kitene ala fangangusu ala ke nani mangati so tona bira si awe de fois mo ratanti de moteko bape me ataso nzara ke na yati momo doati saragi kusala ti turugu ni don ake fani nala e ake fangana la ambena Yesu si aturuko adwa sara ae yiti maboko ae tonga su Yesu so ake bandu na ndoti a fangoyi na a Yesu si amwala na ngangu wala ala yida na betela akutazoni ake tonga su kozoni ake Robert Duru so lukatilo na mbeke ti batayon ti berbirati mako waranga Henri Amiel na ambenya turugu ti kutakamba so ala londo na mbegi ti Brazzaville so ake capital ti AEF si ala ga ti mu maboko ti fa kusala ti turugu na ala so si mbi londo fade ti fangoni ndusu e tona fa aye ni so na ala alingiawe biani na ti nyeguse njeguta ton so mbi tene fade nani lege azi fa so na akutazo ti turugu ni titene azala na yati akundu wa kundu mbi eti pinga komaka tena nga kisangwa pe ya ka batayon moke ba batayon numero 1 batayon numero 2 batayon numero 5 batayon numero 7 numero 15 nga na numero 21 et donc a batayon sou de le site dikongoni dessous akeza a zoni so afa pika ngongombi afa kusala ti turugu na ala kwawe amwala azana ati a batayoni eti amwalenge ti ubangishari wala afaye na mo na kankasaye wala na mbege ti buar uberbirati mingi ni na yani ake a ubangie e azala mingi a ubangie ni so mingi ni afaye na ala mingi na bata ti bangi ndusu azala na ti BM2 wala bataillon de marche numéro 2 et mingi na yani makawaragi amolengeti ubangishari bi insisté na ndoni bangatiso bataillon so a ubangi akana yani atangatia bataillon so milion de tidik ngoni ndoso ake amena mara aussi makawara gabonais makawara ziti moyen congo makawara tchadien so asara akana yani makawara a camerounais na cha bataillon ndindindi le bataillon numéro 2 so simbilondo ti dingoni giso mingi ni mokwarnani gi amolengeti ubangishari ya teneso mbi petit tene nandoti formation nga na a unité okoko so si akundu so si amwala azana yani la simbilondo ti fa pokoni na awa mangoi
1: singila mingi zabye mbili aikenga kigisi ushuka pati kwa singa mba itipe Afrika ati inga soa unzi inale ketinga ndegi kekiriki tiba Kongo kapa ti a ubongye na ya titiri ti usebirati dunia mubimba

Ngila na Emmanuel Samborifis, nga na Xavier Mbembele, nda chikwa singa mba ichibi Afrika unzi ya we, badeswe ke kia na cha kapacha mozoko, si kile kenga tere, chiko chima ndro kwa singa wangu chizuni na Jefferson Digaraba.

Dafonde ki luka itina bala singila mingina ijali sambo na le tiape kutibe komiti dafonde ki luka singila nzo kwa soronga ila ngwala kutima e jina tipeze munga ushungu munga ushunga usakalimbi e alimbi ande afadi wa ratira na sabrina la resa na ilu na le tiandu wa sangu tonga na unzi igu nambake ti bombari na monseka na ngachungu ti la waka tonga la manga ika usi barala iki wa ratira na lagina kuti andu wa sangu ni teneta kusila swa gisa katenetiz mbutu ala ketina chungu ala kisigina mbutu fadala ketenete ni kuna chikuwa singa chia musika na mbagi chibombari na ngachungu chila waka.

0: Angi, Angi wabi Afrika tikoli na tiwali, beni komila swa dirini Ebola, awarani na torti kondrose seti Kongo dipanda, Ghana Uganda.
1: Akodosu kwa Angu akodosu alimiti wa kubila su, li yoko tongana kodosu ti bi Afrika, atasu, ale ti wa kubila ti Ebola na ti kodoni pepe.
0: Ti bata wabi Afrika na terati shoni kubila su, nukwa gbena kwa swa batene ti seni, a unda na zo kwe ti bata le ti lungananga.
1: Ti bata tereti mo, ti bata asewa ti mo, alimbi mo bagire tango boso. Sukula maboko timo na njoni mbunga na savon fani gbani na ati lango oko oko.
0: Mba yongoro na beni zo swasa akobe la ti shofengo tere, lode, wala simene asigi na tere chilo.
1: Mdu ya maso alondoti kui na ati ngunda pepe. Kwe loro iyo na danganga soke ndungu na tere timo, tongana mbaso mwa akobe la ti shofengo tere.
0: Tongana mba meni zo swasa so akobe la ti shofengo tere, wala meni asigi na tere chilo. Bu iyo na meni danganga soke ndungu na mo otitene. Wala mo ire numero ver 1212, so aike sa akusala lanabi, Senge.
1: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikanga lege na Ebola.
0: Swa ikitongo melatindo kwa gbena kwa sabate enti seninga na wabe Afrika, gana zo swa mambo kona.

La sona be Afrika tonga se muka pa kusala ni tena la biko shoni o shoka pa ninga la sola la kwa kusala ti amwa tonga se fana la ngwe na biko use kutu nye kezi yangani na sangwa ndinga wesi ki wa rata rata

0: nga tour de région ti bi kwa au show na da fond de kilo kanzo la cuina la tongala ki mai ton sona mbage ti bangasu jabali pio la sue ki na mbage ti la ka barala mingi
1: e barala elvir ken tombe e baranga la sue ke ma da fond de kilo ka nga ligi ko e barala sa ke na maison d'arrêt ti bata ti bangasu tongala ke te ko be za si ko be a zere na yanga tsala
0: nyele ke da ti na wa be afrika inga la sue tongala sango
1: sangonia ke ti so elvir mbeni maseka ko li songu ti lo ke bale use na mbasambala le ke zoti kodro kumanda ti rafai si lo wara teneka so si abiter na litilo si a turugu ti mbege ti zandarmari ti rafai a banzo ni ti tene a tokwa lo ge na kota da ti kanga ti kbata ti banga so or ka na sese ti rafai elvir maseka ko li so lo zanga mbiti ti lo ti tene lo su gizama ti bakalori a ti ngu so a londo ti tene a unzi so lo ke na seri b si iri ti lo a ga sigi a agent penitentiaire so si a ke bata da ti kanga ti kbata ti banga so nga na la ti service social à la pousse de la terre, c'est ma sécasso, lo wango, à que ça n'a l'ambé l'exercice, mais ma sécacoliso, le gardé moral, le batandarati, le titene, le sou, na gizamati, le atasso, si le conadati kanga, iba, le sigi, na mou, ma bokote, agent penitentiaire, à la que gonalo, le kosu gizamani, le kokiri, biaku, na usekapa, ma sécacoliso, le galo wara gizamati, le ti bakaloria, ti seri B, ti dembeso, le conadati kanga, ti batati bangasu, na yata vaka, nandosoka, si le nunga l'autre gars, tiambe nazo, à la dikolo atene, si lo a umzia wae loko waragizama so pepe anda masika koli so lo waragizama si lo tindembe so gere tulo oko akina senda gigi gere tulo oko akina ti dati kanga tanga ti tene akina mbege ti awa fango mbanga so si akati bandi nengo ti tene ti lo nga ti ba tonga na yisari mbili sara ti tene lo warapasa ti tene lo kiri lo juko mbeti ti lo so ti Fabiana tene elvire aki tonga na mozo mokona dati kanga so si a mounzu na yanga ti mounzu franza tene etre en prison n'est pas synonyme de perdre tous ses droits ata mokona dati kanga andia ti nene ti zo a unzi kweto nga sona teriti mopepe wala gita ambrango ya mbala si ya zini molingbi ti jiko mbeti molingbi ti guna danganga tonga na tanga ta zukwe tanga ta nja nikwe moe kinani bani la asara si ibala so masika so lo wara gizama si lo ti bakaloria si lo manga na maboko ti ya zo ti fangong banga so si ala ke kwande ti ba tonga na nyesi ala lingbi ti sara ti tene a ba tene chulo nga wala ke zitere na li chulo wala ke sara tonga na nye a ke bagi tanga ti tene so a ke sigyande ba ke asango so la si ekinani elvi tapande ti masika so alingbi ti gana mbeni bungoli mingi na ambe nazo so si abate na nisi na yata marata a eta tongaso na marati nivu tongaso ni perdre espoir a kenyape ekir na la kambani na dafonono ndekeruka
0: jombali pio singina mingi na la soa ke pendere sango si wara na mageti batati bangasu itene felicitation mingi na masikasu na mageti maison d'arene na ndoswa la keda batati bangasu la ke maika ibarala nzuni la kuina zo kwe iwa terande tenchamina kwa singa

tokwa londo tonga so na mbage ti gbe ti asewa so asewa na mbage ti pontu noir sewa poi manja zango singangala sanga tokwa so lege ako na bumbi negola so ayeke na vaka ti dedenge 2 na ya ti babaka oshungba ta ti bongige sanga tokwa so mingi atene ba ani yeke na ngia na be mingi tënë ti so na ya ti ngoi ti vundu so ani guda lani ti kirisa mama ti ani ita ti ani so longe pointe noire ndate asewa so ngoi aguda ti londo mingi mbage na mbage ti mû maboko na ani kambi vundu so na ani na ya lege ndende so alaga na ni ti ani kiri singila mingi na zo oko kokue singila so ague mingi na mbage ti danzapa na mbage ti danzapa ayorek ti buirabe nga na akota azo ti lini ala kue so ayeke sombela nzapa na ya ti ndosuka na ya ti amouvement mbage na mbage si ani sombela nzapa mingi titene na kiri yangani wala bi na grâce na ndö ti zo oko kokue nga lege oko na ya ti tokua ti singila so afa so tanga ti kengo bi ndali ti oko ti ala so longe pointe noire ayeke tambora na lango ti kekere ayeke na ngonga miombi ti lakui na da ti asewani so ayeke na dedenge 2 la na peko ti chapel isa ti danzapa nguba gara abugira ti ala so amatokua ni titene ala kangbi na aso tokua na alingbi ti warala.

0: kalonu na mbage cha sewa magbundu asewa nzanzayi yangete yete asewa bwabe swala saka tukwa tenchi asewa sungu chala na kurwande mutachibongige tenchi siguna kwati mulinge chala ita chala ya yangete magbundu Geneviève solo wakalani kwa langu gume ya tinzeso na siti France na batachi Toulouse la tema kitamora tongaso langu cheke kereke so biko kuso ayanangunga umena tila kuyande Ake kutaka pati sombela ngunza pasi ya kitambura na dati ya sewani, chisi mwunga mbasa mbalawe, na mageti Toulouse, suwa kina siti franzika, lega kona sewa suwa kina botati bungigi, na vakati benzwe na ruti deron lakwe, ala ke bumbilisha ya tonsonga lega ko, na lati franz ya chisi sombela nza patineni wala, kengu bina ya ketonda ni tonso, si chisi lapo suanda wake mukwa nika, na mageti Toulouse ni ya keona ni, chite na gwe awende ni, ala suwa kina botati bungigi, limbi tene ako kapa na yachu ngwe songa, Ele kita limosa ni miti tene ala waka Tunga na wende ni awe sifade Na liyati dacha sewani gila kuna Lige ti ru ti deron la kusa kina wakati benzwi Ali miti tene tunga nguwa kida Akanga na ala kambi na puku chala we sifade Yekwe ali miti tene unzi Tene ti oko chala so ala krisa Nela bugi yata zusama tukwani so tene akambi ni Nala so tukwani akitiala ngato kona betileti songonga na limbiti ni muna la sua lono na mbageti ka Marcel Roger Musindate so le ki sa kusana mbageti trésor la le sa to kwa so le ki kona so sa ke na buzum patati bongia se wasongo tenchi kwa chi mulengeta la Geraldine Inès félicité opo mabama Kusa anga bire kusa na mbagi tundo kwa ti ekonomi la se logo na ti tene lo wara kwa gina bikwa u se soa onso na ngwe ti ndapre na poko ti meni kapati dungo atene ba fadimento kwa ki wanda se fanala lango wasa ki sigane na kwani mezo kosa maten ti kwani soba bugi rata ti tene ala kangbini. Na dafon de keluka langbala kote tena la mayiba ikir singila mingi na la so la ngwati tena la so ila kwe a to kwa tena so mwanani mitene imuna la soba alimbi to so ikir singila mingi na azukwe
1: Radio de Keluka a dufade

Na yanga singa to sombi na munge chibuka kira ga encore ibara la mingi gabin. Allô? Oh là là. Ngucha ti singa ti gabana ke banya pe. Oile ngbage sungo ngangba pe sungana sigi balakola.

0: je mandai na na ili kijiti ni sala fini projet so ya kwimba encore on ti koso dal ti so iba zone yi iba sona yi me ayi so kwe akiso amuna indara amuna fini indara sala ko
1: fini pia loso irini seninga na sarango kusala akitonani na nguso ekega akimbungu shita ni amope kocha kusala ti seni plus ton na silo unzi wanga Pierre Somse
0: fini projet ti so akega ak projet so a gana be fini bangondo agi seni okwa ake Museni titene agato na mbeli gereti kwati maingo kodro seni ya itena mugitunga pe seni akinga usi ndoso azwa ke warakwa
1: ndachi kusala so akimbungu titene abile na ndoti ya kusala so si seni plus asara we si afini so alingu titene azani ndal chinzoni duchi ti seni na chi kodro tibi Afrika
2: kundo chibumbi cha mosekati baoro si ya mutere chilo ti tiribira na ndoti tene tia shuni anyongo yoronga na shuni anyongo amanga ala so ekina ya chibumbi so sa na yinga swa ombeni kota kapati tongombela na yati batani na mangwala ake kode titene ala muma boko tikanga lege wa atikira na peko asunia kode ni na yati batani ngati tene ala gana amoseka na nzoni bungoli tene chima ingo chala Delors Benjamin Abu agulani na bageti baoro
3: ndokwa kubu tia maseka abatlo so tongombela ake meni lege sosia limi tene asara siya kanga lege mata mata nyongo droga ti ambeni amaseka sosia kenati batati baoro Wilfried Delorier namsini moko ndija maseka tibaoro
4: ilambi kenena maseka kwe tongana moso moekenyo ayisho milondo tifa gilege mozani tongana alaba maseka loekenyo ayisho milondo titenege membe no petu munginja tigarana yanga dapa tonglo kina siwa paske to lo nyosi asulelo akisara nzuni hapa ya alaba mingi tongana maseka so akenyo ala ikisara ekirikiri akisara nzuni hapa nilambi unda na maseka so akina yati baoro atala so ala ikikani zasi ala gilege tikailege
3: na pekoti kapati bemengondo ndoko kubuta maseka abatlo so amaseka ti batati baoro ti ndembeso a kena gbongoli na ndembeso ala bibetala nga ala bia duti tiala na yati batani ala yeti tene ti ndembeso ala mungu tiala koti tene asali gyanjenzene kusala ayetona ngiata wanguru ngiati ndaranga na ti kotara bitene amai batani Priscilla Kombo oko tiala so sake wa dengo buzi na yati batani
5: ipase ya maseka la ike gigiti kikireke metone isale echa kiri kikiri kirisi kikireke kidapezola ke bata mamachi na babachi swa dui tongo sona yigiche maseka si baoro kwembi tenala tongo simbeni yake da ala ganduru iza fenya ilo na courage kuma poko ti president ye so yake koma konchi baoro isa kwa namboko mboko te kodro ti ambosi
3: akuta so ti kodro aunda mungo maboko ti azokwe ti tena kanga lege mata mata na ala so si ake go avo adro ni si aga kan na ti batani enti so abatene ake nokpo sinita maseka ne ati bada ti baoro garka mbankombo makunzi bada ti baoro
6: amina turugu so ake lonote na avo a sona yoro si aga na ti kanami ti kodro si ala kinyo sila tourne e aka civil la ke vonga a son yurna pe aka oko eta la tourgo ni e soko deja i bulti tene tim tete na a tourgo parce que ingala igbala ina la ko ipika patne ala zale kita matango botonso parce que jeunesse ake titene igbali tala na son ngo bo ti yongo ay kirkira ba
3: ala so si ake yon a drug mingi ali ngiti gana kwali ngango mingi ando ti seni tala nga ali ngiti na sara si ala ga awa gogolinda Helios Benjamin Abona kirimo na baoro na fonono ndike luka
2: awa be Afrika so ke namba geti pete vuna ti bavaka o meneti batati bongi a demamingi tene ti gungola nduzu a zende so si ake tuku na pekoti garana baginika sarango yeso agana ngonzo na betia wa be Afrika so si ameni a sigiti de Congo na ndapreso sangoti exili ambuto sanjo so Emmanuel Samboli fils amuna ipekoni
7: awa dingo buzenga na masikati bakati pete vu si a sigi na nduti lege ti unda ti tene azia zende so si azani na pekoti garani ala fatene asara la suk bachanzi yawe si azia azende so na pokoti gara asara si duti chala na chilango ko ko ikina lege ni pepe ala unda na kota zuchi kodro ti tena ga iyo si azia azende so ti mu pasana la ti tena la upupu
8: depuis so aga rétabli marché pete vona yi a déplacer place dépôt d'ordure na kina na mbage ti pokoni marché ki et amena zo lango na poko marché ni satina on va y lege seul ici on ko so za le sigila ni a gindina na avec na ti bakani a kanga lege depuis a ge fuya ge kai tengo ge isa activité ti pokoni ya ya ge beti ga esprit ape
9: et so lango poko marché de et que vibre mal ou dans un dossier à ministre gagé et certaine là solution d'ap à mer tu vis la gagé et certaine là solution d'ap
7: na dawati fango ngozo ti beso ndokwa general trading company jeteco a qui retenait ti sondrin mandan le fatene ke ndokwa yenda ti akusa la ti dagbata si akpe andiaso ay ke nati contrat ni pepe
10: fini de gtm chaga le tenait ni petit sa mara quoi ni soape il faut

zona tena la kola ekanga pe egala ti salon de coiffure ni ba mingi ti salon de coiffure ni so ti akolini langba ti zi na ngbonga so ti awali ni akoko ambeni so agi piki awe tonke ngbonga lingbi ape so kua golo gongo alake de garde ala mai mingi na ya ti ageri ti ala e koi barala o sombe tere ti atonga so na chaussette ambeni so ala hinga systeme ni so akita yoro ti angungu so amoskito so ala zoni ni lasi ala yeke sara na kuâ lacro ya ti oignon kobene wa ambage bira awe ibarala mingi e toto ala kokombo ala ti kuâ longo.

0: sana.
1: Ala soki na yanga da wena si waso ibi kongo na ndote la mingi.
2: Max Banga.
1: Ambena totona ngwa chiro hachi wanyonsi. Nando ti garde mbagi na mbagi.
2: Ala soki kara mokba.
1: Ambena ngwa ti boto akutu kutu. Agito ti igor so longba ti kuti te lo fui lo gokir na ni sola. Alo za iso eh. Davuko wape. Mbeta sa iti tambura abeti lege.

0: rythme des saisons. Wasinda Chifango Yaka, Ghana Chibatango Anyama.
1: Ekili e barazo kwe tongana tiso ete na lichi kwa singa tie so la so yisara tene na nduchi agroekoloji anda kandali nini na nje chikuku usu aon langu baluse na ukuchis na langu baluse na miombe ya menia wabe Afrika so yisara kusara nduchi ya kabatango nyama gwe na meni kota chumingo tere chifani useni la chiba senti kongo na wagi chi ya unde so si kota kbongo lini adushi mingi na ndote nchi agroekoloji nga na sekurite alimentere anda kala so chitene zwa inga tene zona ndoti agroekoloji na yanga chimbupa cha munjula me na chie na sango atene agroekoloji fa wala fango yaka na agroekoloji ni na kode cha agroekoloji ki amenya kode susi ki mulegi na zoti tene lo fa yaka me lo buba yesusi angolo pepe lo bata a yesusi angolo nga lo lingi tene lo bumi fango yaka nga na batango ya malegi oko me lo lingi tisaka kusala

0: gwa kona ndambu na pekoti pale sosia toro gutumba sosia batene alakpa ala ti 3R asara tene ti nzoni duti ngo angbala kue ti gingo be na mbage ti dan babiri so ayeke na ya ti uampande gba ti ada lani agbi na mbage ni kâ si akobe sosia azo batanga ti te kue abuba ale ti akobe ti alanga kue abuba gba ti asewa laso akpe agbi na mbage ti bozu laso so yeke daa tënë ti agba ti azo sosia kue ndo ti ala si ayeke na mbage ni kâ ala yeke duti le na le na angangu akpale mingi akota azo ti kodro so ayeke na mbage ni kâ ahunda ti tene atoka aturugu ti batango si duti ti azo na mbage ni ngaka si ti tene amu lege na azo so ti tene ala kiri na ndo ti ala pascal na mungana mokonzi gbata ti dan babiri atene tënë ni na singa ti frédéric wagbinu
1: population ti dan babiri déjà akomanse ti kiri me totalité ni kue ade ti kiri ape mingi angba na bozu nge parceque détachement ti faka ayeke na lege ti posango ape ala lege ti pisina ape asara ke mingi ti azo ni ambeni ayanga na bozu ambeni ayanga commune ka ade ti kiri kue ape me ambeni toujours angba ti ku maboko ti gouvernement parceque depuis soki so apensé so ambeni so mabâ ayeke na ngangu ape lege ti sarango da ti ala da ape ala ngba ti ku gouvernement tene ague na ala vache toka na ala ambeni so ape ti mû na ala ngangu ti tene ala kiri carrement na commune me ade kota da ti mairie ni akungbi hôpital ni également mbeni turugu oko ayeke da ape ke sa soit na lege ti posango na lege ti pisine me ye le gouvernement atoka asara effort atoka mbeni faka na lege ti pisine ti basé na tete population
0: dokua ti gbeni ngbia so abâ atene ti seni maboko na maboko na sandugu genza ti dunia mobimba ayeke sara kusala ti tene amû maboko na pialo seni plus abongbi use so apika patara na biku awuse so ahon na gbata ti bongi na ndö ti tënë ti gwango akore na dawa tënë ti kusala tënë ti seni na ya ti pialo so si ayeke gue ande ngbi ti si na nze ti kakauka so ayeke ga astrid de bonheur kolenge ayeke vunga na isango na ndö ni
2: kozoni na zingo yanga ti kapa so akota azo so aguli na ndö ti atondo ti seni plus ayeke mbeni tondo so wanganga pierson mse gbeyon gbia ti seni afa tene ayeke nzoni
3: donc projet seni ayeke adu tongana mbeni gogoro ti so yeke manda ye na ye na mû na ye lege ti tene sara fini projet so ayekpengba encore ahon ti kozo ndali ti so e ba anzoni aye e ba asoni aye me aye so kue ayeke ye so amû na ye ndara amû na ye fini ndara ti sara encore
2: fini pialo so iri ni seni nga na sarango kusala ayeke tondani na ngu so ayeke ga ayeke mbungu ti tene amû peko ti akusala ti seni plus tongana si lo hunzi wanganga pierre somse
3: fini projet ti so ayeke ga ayeke projet so aga na mbeni fini bango ndo aye gi seni oko ape ayeke mû seni ti tene aga tongana mbeni gere ti kua ti maingo kodro seni aye gi tene amû gi tunga ape seni ayeke nga aussi ndo so azo ayeke wara kua
2: nda ti kusala so ayeke mbungu ti tene abile na ndö ti akusala so si seni plus asara awe si afini ni so alingbi ti tene azani ndali ti nzoni duti ti seni na ya ti kodro ti beafrika
0: kundo ti bongbi ti amoseka ti baoro si amû tere ti loro ti tiribira na ndö ti tënë ti asoni ayongo ayoro nga na asoni ayongo amanga ala so ayeke na ya ti bongbi so asara na yenga so ahon mbeni kota kapa ti tongo mbela na ya ti gbata ni na mango ala ayeke kode ti tene ala mû maboko ti kanga lege wara ti kiri na peko asioni akode ni na ya ti gbata ni nga ti tene ala ga na amoseka na nzoni gbungoli tënë ti maingo ti ala belios benjamin abo ague lani na mbage ti baoro
4: ndokua kugbu ti amaseka abâ ti lo so tongo mbela ayeke mbeni lege so si alingbi tene asara si akanga lege matamata na nyongo drogue ti ambeni amaseka so si ayeke na ya ti gbata ti baoro wilfrid laurier na amsini mokonzi ti amaseka ti baoro
5: ni lambi tene na amaseka kue tongana mo so mo yeke nyon aye so milondo ti fa gi lege mo za ni tongana ala ba amaseka lo yeke nyon aye so milondo ti tene ge même mbeni lo peut ti mû nginda ti gara na yanga da ape atongana lo yeke na siwa parceque tolo nyon si asule lo ayeke sara nzoni ape ye ala ba mingi tongana amaseka so ayeke nyon ala yeke sara ye kirikiri ayeke sara nzoni ape ni lambi hunda na amaseka so ayeke na ya ti baoro ata ala so ala yeke ka ni za si ala gi lege ti kai lege ni
4: na peko ti kapa ti bemengo ndo ndokua kugbu ti amaseka abâ ti lo so amaseka ti gbata ti baoro ti ndembe so ayeke na gbongoli na ndembe so ala bibe ti ala nga ala bi aduti ti ala na ya ti gbata ni ala ye ti tene ti ndembe so ala mû ngo ti ala kue ti tene asara gi anzenzene kusala aye tongana ngia ti awanguru ngia ti ndara nga na ti kotara ti tene amai gbata ni priscilia kombo oko ti ala so si ayeke wadengo buzi na ya ti gbata ni
6: e pensé ye amaseka la yeke gigi ti kekereke me tongana e sara ye ti akiri kikiri kiri si kekereke e yeke da pezo ala yeke bata amama ti e na babâ ti e so adu iri tongaso na yegi ti se maseka ti baoro kwa mbite nala. Tongo asimbeni ya keda ala ganduru. Iza fenya. Ilo na courage. Kuma poko ti presidenti yeso ya kekoma konishi baoro. Isa kwa namboko mboko te kodro ti ya mbwase.
4: Akuta so ti kodro aunda mungo maboko ti ya zokwe ti tena kanga lege mata mata nala sosi. Ake go avo adro unisi aga kani na ati batani. Lente so abatene ake noko seni cha maseka. Ne ati bada ti baoro. Garka mbankombo. Makunzi bada ti baoro.
7: Amina turugu. So ake lono tena avo a sona yoro sosi. Adana nita kanano ti kodro si ala kinyonsi lida tourne. Ake a civil la ake vonga a sona yoro na pe. Ake a oko yeta la turugu ni. E so kwe deja I bulu titene tim te atana a turugu. Pasi inga la ibu ala ina la kwe pika patene ala zali kita matango batonso. Paske jenese ake titene ibu balita la na a sona ngobo ti yongwa ikirikira.
4: Ala sosi ake yon a drog mingi alingi ti gana kwa linga ngu mingi anoti seni chala. Nga alingi tena asara si ala ga awa gogo linda. Beyos Benjamin Abo na kirimo na baoro. Kafono no Ndeke Luka.
0: Awa be Afrika so ke lamba ge ti pete vuna ti bavaka o meneti bata ti bongi a dema mingi tene ti gungola nduzu a zende sosi a ke tukuna pekoti gara na baginika sarango yeso a gana ngonzo na betia wa be Afrika sosi ambeni a sigiti de Congo na ndapreso sangoti exilia mbuto sanjo so Emmanuel Samboli fils amuna ipekoni
8: awa dengo buzenga na masekati bakati pete vo si a sigi na nduti lege ti unda ti tene azia zende sosi a zani na pekoti garani ala fatene asara la suk batianzi yawe si azia azende so na pokoti gara asara si duti chala na ti lango koko ekina legeni pepe ala unda na kota zuti kodro ti tena ga io si azia azende so ti mu pasana ala ti tena la upupu
9: depuis so aga rétabli marché pete bonayi a déplacer place dépôt d'ordure na kina na mbage ti pokoni marché ki e amena zo lango na poko marché ni satila on va y lege ce ici on ko so za le sigila ni a ke na na avec na ti bakani a kanga lege depuis a ke fuya ke kai tengo ge isa activité ti pokoni ya ya rebeti ya esprit ape
10: e so lango poko marché de et que vibre mal ou dans un dossier à ministre gagé et certaines là solution d'appel à mer tu vis la gagé et certaines là solution d'appel
8: na dawati fango ngozo ti besso ndokwa general trading company jeteco akiri tene ti sandrin mandan lo fatene ke ndokwa yenda ti akusa la ti dagbata si akpe andiaso ay ke nati contrat ni pepe
11: fini de gtm swaga lo tene ni petit saramara kwa ni swape il faudrait y gaverni y bani personnellement imuna ni contrat si tarete menon contrat a signé déjà dans mairie de Bongéana.